0: Sinarada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga maniloka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engalungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemercukunda. Di karaton Balemercukunda Sinarada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru.